karma shchue ka mama shafir ali tan thopa kune sal ka ne lorik gudang phede ka filmi lorik shchue ka fm gold ali dikrim gun chunge se ka filmi lorik chunge se dang phede ka nce at chindar jat ka ne dikrim uma e khak ston chik tan sumga ji pa sana jat ji ka akashwani dali ne hindi ta angrezi na nasul chiktans karma shchue ka mama khyotong gune dikrim bena filmi lorik chiktans karma ngapchu ka akashwani dali ne urdi na nasul nge se ka media news yang nge dans karma chue ka topa samachar sana jat ngisdang pe de kasmun la stanzin paljur yang testing ne sonam pas ki tang sonam dol me sal kane junglurik sanchez la phulen yang digrim tang pe singju pe ka thoring image chot ngisdang skarma ngapchung ai ga ladak sina nasul sanajat

Akashwani le jakpobodu wakpo tsani bajar get wakpo in lazdrel mindogui tsarbu. Mindogui tsarbu baltan la kure ngashna bakan jamat kakafonunna aungshik moni khidma chuki baat honiot. Snabakan jamat kakafonunna aungshik moni khidma denge junas salami baltan potunchik. Snabakan jamat ngadang sangmalar takpayot ngati Zgestit gangyang nu khet bachao abhyan zirinchi ngati jinkat strun se yakpi la sirkat ya arba urba ba se strulen yot. Ngadang sangmal arstakpa jinkat strun se yakchaspo chache chachan zeshaspo chazwana ya jinkat ikhana ngadang la ngati zachaskat ya ngadang la thobain braz zerna nas zerna kro zerna chonma zerna te changma ngadang la ya ngati jing ka dikhana thobain ta de jing ka strung se yakpi gospo ngadang la chasung je bana deng nu chik ngadang mi mang se si ya sagedi lasir pu ngadang se kule kule phang masar yaks chaz bana myun la pene anajavi gana oit do nirulla yangadangasi gashari sonse yangati jinkat ngadangasi ya pene anajavi thovana don sonse ya jinkat charbasareks yani omo yomo ngadangasi jinkat yana yastontok mangmobhi mimina ngadangasi jinkat dikha lokso lokso ya chospi lutka kolleju ya de jing ka dekha ngadang stri ya string bin sat pis man ka chatang se ya ngati jing ka den yot pi san ngadang la jig par se chaz bana di lut ka chosma lut ka tang mana ngati ya sala cha che khuring nu sti ong desh chu sang kule kule ya char bar ya fin nispa ju ngadang si jing ka dekha

ngashe akashwani lene shwinjik tain chani chu chos chu cha duk inna tang ya pong ashe dire dikrim ngis pa thon dikrim tang pe fya thore nga to chu chot dundang skarma ngishu sai ka yang jalen tete chupa ngaja gonspa sala jat jule jai hind